0: Okay. No. Yandex ba? Yandex ba?
1: Yan after ki.
0: Yeah, intact na ngayon. Intact na ngayon.
1: Buda na afant? Buda na afant ibenta rin? Buda na afant ibenta rin?
0: Ipira Sandra.